Atuh sombong bana dia. Kakama dia. Lain amu udanta. Otodara iko. Udanta pulang ya.